0: Angithi njengokuthi nje masikhula kwakhona noma ugibele sini phela sibele amabhasi sini isikhathi esiningi.
1: Yeah.
0: Ubosukumela umuntu omdala. Kodwa umzo omuntu omdala athi ngumkhokhela umntana nami ngeke asukume.
1: Yebo
0: into enjalo. So manje kuthi inhlonipho bani yona le. Yebo nje okunene sisakwenzi njengokuthi sigcine inhlonipho sisase kwabantu abadala. Njengokuthi nje besikelwa ukuthi uma uthi nomuntu omdala uvume. Manje sekuneyinto eyiningi eyikonfuza ukuthi umuntu omdala loyo khona into embi ayokwenza yona ungumntwana. So manje uyayibona nje impilo seyihlangahlangene okuningi angeke isathi uzokuthatha ngobutshelwa umuntu omdala. Kufanele nawe uyibonele sesihambisana nempilo ephilwa manje. Kodwa ngokwenhlonipho kusafanele ukuthi nangabe umuntu omdala kutshela into nawe uyibona ukuthi iyinhlonipho uqhubeke ngayo uyabona?
1: Ya,
0: ngeke uthathe noma yini uye ngokuthi umuntu omdala ngoba nakhona la nje. Ngoba sikhuluma la ekhozi njawo siyamangaza. Singaka lo umuntu ukhuluma ngalokhu. Uyayibona nje. Bye bye.
1: Yeah. Esethokoza sisiyabongeza. Thank you. Right, umsakazo ukhosi yafama sibuka lapha ke imizuzu seyimihlanu ushayile hora lesingakhi lesibili sibheke la ku 3 o'clock. Noma kanjani basiphombene khona lapha ke uzama-zama lapha ke nje ke la msele ke hlale ke nawe kamnandi kuze shala lapha ke nje ke ubani kuze kushaye ke lapha ke kuze kushaye ke la u 3 o'clock. Kamnandi njengejahela usanda kuvula kwakho umsakazo sawubona. Usilele kamnandi sibuka ukhosi yafama usala ku 91.5 207.4 FM na ku www.ukhosiyafama.co.za into zethu mabe sikanje esihamba sikunikeze ingoma masibuye siyabheka futhi ukuthi bathini abantu lapha ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke ukhosi FM asezeke kanje
2: uhlezi nomlindo kuhle Ntombela ukhosi FM.

0: Mahlengo.
1: Ngijabula kakhulu.
0: Sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili.
2: Hayi Ntombela, kona kubalekile ukuthi abantu abancane bathole iziyalo noma izeluleko kubantu abadala. Kodwa nabo abantu abadala bakhona abasadinga ukululekwa. Yo yazo khona into omdala ombonayo ukuthi ukhule njengemlenze njengexhogwana lenkukhu. Uzwe ngishe khuluma ukuthi nje into ayikhipha ngomlomo wakhe akusinto eyakhayo. So ke abantu abancane nabo usuke senomqondo nje uyayibona into ewrong, uyayibona into eright nendlela umuntu ayiphethe ngayo kwayena emdala. Ukuthi ngeke uthathe izeluleko kunoma ubani umuntu omdala. Esikhathini esiningi fanele ukwazi na ukubona ukuthi lokhu ngakuthatha lokhu ngeke ngikuthathe. Ngoba impela hayi sibadala nje asifani.
3: Cha Mlindosi, akusikho konke nje mfowethu okufanele ukulalele nokufanele ukuzwe kumuntu omdala. Nawe kufanele ukuthi uzithathele nje inqomo noma uzenzele ngendlela nawe ocabanga ngayo nangendlela obona ngayo njengomuntu phela osehlakaniphile noma osekhula khulile. Kunabantu abadala ngempela abakuhlomekisayo. Akufake emaveni ngekhanda ubone nawe ukuthi yazi ukubana kuthiwa ngibuzanga kulo muntu ngivele ngenza ngeyami indlela. Ngaba kunjena ngumgcini mafa ngokwakwasheze emsingi esigodini sakwantula emagcijani.
4: Ah shopho amahlobo kuhamba kanjani? Fana wangaphansi umkayo wami phansi emashushu. Hayi useshowe manje emtilombo esigodi igama ngingudlula siyageza ngamahayi. Azikhona futhi izinto ezibuzwa kwabantu abadala ngoba sibafishane kokunye. Kodwa zikhona izinto obonayo na uthi sekufanele ukuzenze ngendlela yakho. Kodwa nje izosithi indlela ibuzwa kwabaphambili. Ngoba ngokomthetho awuzenzeli into kodwa uyawubuze kwabangaphambili kwakho. Siyathokoza kakhulu qhawela ke.
5: Right. Yeah. Right babe kanjalo ke abalali bomsakazo waphambili uKhosi FM. Right isikhathe nakanjani sinemizuzu ishumi enambili eshale hore lesibili. Sawubona msana kuvula kumsakazo lapha ke nje ke usesiphendlela mhlawu lalo umsakazo wakho uKhosi ufaka mindset akho mhlawu ke usendlini ufake lapha ke nje ke mindset akho mhlawu noma nje uvule lapha ke iradio. Uyalizwa leli iphimbe limnandi ngendlela manje. Amawuthi yezo cha iphimbo ke la Blamlindo lindo kuhle umfana kaNtombi umfana waphathe enkandla lapha endaweni yakho ke mashuru sinawe nje kamnandi uzoshala lapha ke 3 o'clock isindawonye njoba ngishilo ukuthi manje ngiphuma mina lapha ke nje ke uzama lapha ke magic ehlale ke nawe kamnandi ngalesikhathi uzoshala lapha ihora lesikhathi kuzoshala lapha ke nje ke u da 3 kuzoshala lapha ku 5 o'clock Cozy FM 91.5 207.4 FM and naku www.cozyfm.co.za awuniyaphila emahostela ni right kodwa awusuka madodo Cozy FM now uyazi elaphana ke nqutho 93.1 mtubatuba 92.9 nalapha kokuhlabisa 92.9 masithi siyabheka ngalako lokuzana ko elapha ke nje ke ekoma hostel sabantu bakrending abantu elapha ke nje ke eGeorge Gogh lapha ke eGoli Gauteng baphila abantu elapha ke komasho ba right abantu kokulibilele soke abantu ke nje ke ngempela emalokishini abalalela umsakazo omkhulu uKhosi usemsebenzini ulalela umsakazo lapha ke nje ke uKhosi oluhamba lapha ke phambili so mabe kunje na kanjani sokugijima ke siyobheka ukuthi lapha ke nje ke bathina abantu ngapha kwethinta uline mala nesihloko sethu ngiyathanda ukuthi sikhulume lesihloko ngoba mawuthatha ukubheka lapha ya kunabantu abathi noma kunabantu abanenkolo lokuthi elapha ke nje ke umuntu omdala lapha ke nje ke kufanele ukuthi ke ngempela lapha ke umlalela kuyinto ke enhle ke ngempela lapha ke ngendlela lapha ke simangaliso kodwa bayabeka abalali bomsakazo uKhosi uthi ke lapha ke nje ke nje bakuthi indlela ibuzwa lapha ke wabaphambili kuyadependa ukuthi ke ubuza bani kuthiwa ke uyawubuzi noma abe imuphi lapha ke umuntu omdala uyayizwa le nto leyo asikuthi bese uyobheka abanye ngapha abalali bomsakazo uKhosi bheka ukuthi bathini ke bona imali lesihloko selesikhuluma ngaso namhlanje kumsakazo omkhulu uKhosi sawubona
6: Ngoku sawona.
5: Sikhona futhi kunjani?
6: Hayi sikhona futhi.
5: Mhm.
6: Ukhuluma nomphikeleli njalo nginambi ithemazi nabela.
5: Nazonke emphikeleli.
6: Yebo baba. Hayi. Jaye fanele kona ubuzakale kubantu abadala. Ngoba sikhulile nje sikhuliswe yibona. Banechazanga sekuthatha okunye kubo ngabe kwabekho.
5: Yeah.
6: Akimi nje sakhe ngako lokho nokwazi ukusebenza nangabe sihamba soqala ukusebenza emagoli.
5: Mhm.
6: Safike sakwazi ukusebenza kubelu ngoba sasilalela abantu abadala.
5: Yebo.
6: Kwawo ukuthi nalaba nje manje bamanje uyabona kuyafuna kube khona okunye okuthathayo okunye okungakuthathi kodwa nje uyabona kuyabaholela kalaba abasha bathule bengaphansi kwama bridge.
5: Mhm.
6: ungazi ukuthi kwenzeke kanjani kanti yiko lokuthi ungalaleli kanti ukulalela ufuna ukulalela ngoba nenduku lena thina yasiza thina sesiyayisibonge nje sithi yasiza induku ukuthi bashaye
5: yeah
6: ngathi ukuthi awuzukulala ekhaya ngenxa yenkomo ubone ukuthi kona yebo noma ngakusizanga ndawo lezo nkomo kodwa nje banethu ababeqhubeka besifundisa ngabe kwakuba kuhle kakhulu yiko kuyafuna ukuthi ukuthatha okunye
5: okunye
6: kufanele ungakuthathi
5: Yeah, I was like, thank you, Baba. See you, Bong.
6: Bong.
5: Nazo. Okay, right. Of course.
7: I'm going to appeal.
5: It's called a good one.
7: I'm appealing to Ukwan in Lambi.
5: Mm-hmm.
7: I was going to ask Kunin Kunin for how was Ubladela no more ban? I was going on Ubladela umuntu alapho mhlambe enkandla ngowasemnambithi.
5: Yeah.
7: Ngoba ngwazi ama issue akangaza ngimazi.
5: Yeah.
7: Uzongitshela ngobudala nakhona ubheka impilo ngeke ukuthi umuntu omdala obhema ama drugs uthi uzomlalela ngoba vele into azokutshela yona uzokufaka ehlathini. Uma uthi amlalela futhi omunye uthola ukuthi wayengazwani nabazali bakho. Vele lo muntu uzokufaka ehlathini obuntu ozonda umzali wakho. Ayikho into enhle angakupha yona ngoba uyigazi lakhe nje uyabheka esikhathini samanje abantu sebefakana ehlathini omunye uzothola ukuthi iy'ngane zakhe mhlawumbe ayisebenzi vele une-enza ukuthi iy'ngane zakhe ayisebenzi uma ufuna ama-advice kuyo akufake ehlathini ngoba naye ufuna nawe ufane ney'ngane zakhe kuyabheka ukuthi ufanele ukukhethe ngempela kungcono umuntu ongamazi ongakubalisi lutho ngiyabonga fethu
5: awusaka fethu siyabonga kakhulu gcwaneni
7: Sure.
5: I thank you. Right, asikhiji masiyopheka omunye ngala umsakazo uKhosi FM sawubona. Usemoyeni sawubona. Right, uKhosi. Yebo.
8: Yebo njani na?
5: Sikhona futhi kunjani?
8: Hayi, siyaphila.
5: Mhm, sikhuluma noba.
8: Hayi, ukhuluma no ukulunga kwezwe wabakhumala emtsweni.
5: Oh, ukulunga kwezwe.
8: Yes.
5: Mhm.
8: Nakhamba sobe sasofisa.
5: Yeah.
8: Abantu abadala banazi izinto kodwa kwesikhatha ziphelele kumuntu oyedwa zonke.
5: Yeah.
8: Umunye wathola noseluleke sihle makiwa ngasekusebenzeni.
5: Mhm.
8: Kodwa makiwa ngasekwakhela umuzi. Hayi akamhle lapha.
5: Yabonye
8: ngaba ngiseluleke sihle wakhena umuzi abanye bengakushisa la kwezothando futhi ukuthi kwezothando landela kanjani ukuze uhlangane nento oyidinga
5: yeah
8: amese sikhathi ukukhuluma nomuntu into oyibuzayo uyakwazi ukuyizwa mayiyazi kangcono noma mhlawumbe omunye akwazi ukuthi uyabona

0: Alright, kusho laphana ke uSimphiwe Black no Siyantuli bathi edolobheni. Iyona ngoma otheka wayithola laphana ke ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke ohamba phambili umsakazo uKhozi FM. La khona sasingena khona ke engosini yethu la sithi khona ke obani abazwalayo namhlanje kulolu suku lwangomhla ka 8 ngena laphana ke nje ke uMay 2026. Uma kuthi khona kumuntu ozalayo namhlanje shela ukuthi ubani ke ozalayo namhlanje futhi ukuphi nendawo. Konke lokho kwenza lapha ya ku 086-000-2437 086-000-2437 noma usumele lapha na ke ivoice note ku 079-163-9874 sibheke ukuthi obani abazalayo ngosuku la namhlanje. Right, 3:25 sibheke lapha kule sithathu sesophuma ke nathi sambe silibangise lapha ke kwelakithi emsakazweni wakho lapha ke nje ke uKhozi FM. Ake sibheke uthoba nika abazalayo namhlanje ngo 25-3 ukuthi ke ngempela obani ke bafisa lapha ke usuku oluhle lokuzalwa lapha ke zinye zeyihlobo zalo. Khona ke usela umsakazi uKhozi.
1: Hayi sobona mahlobo.
0: Sikhona futhi kunjani?
1: Hayi ngiyaphila.
0: Mhm, sikhuluma noba.
1: Hayi ukhuluma nomsebenzi bulala kase manageni. Hayi ngithi happy birthday la ku Nolwazi Thusi nje alithokozele usuku lakhe mfuthu danko.
0: Thank you mfuthu siyabonga.
1: Sure.
0: Awuyashala insizwa yashaya ngamafuphi. Iyangana nazi yahlala odabeni yasiphuma kanje. Right. Asikhiphe masobheka omnye ngala umsakazi uKhozi FM sobona. uKhozi.
2: Masobo.
0: Isikhona kunjani?
2: Yaphila.
0: Yebo siyaphila mfowethu sikhuluma noba.
2: Kuba nomkhaso wamthalo wahlabisa.
0: Mhm. Kwahlabisa ni right?
2: Ah siyaphila. Ngicela umzala wami uJantsi wakwaNkosi lapha engodini usubuluhle lomzalo.
0: Mhm.
2: Siyabonga masobo.
0: Awusake thank you mfowethu. Right asikhiphe masiyobheka omunye ngala. Usemweni sawubona?
3: Eh uDivisix unjani?
0: Sikhona futhi kunjani?
3: Hayi sikhona ukhuluma noFezelo Bomvu uthamba kwamdala wasemthungweni.
0: Awu kodwa Fezelo Bomvu ukuphi usemthungweni?
3: Emhlungwane.
0: Oh emhlungwane. Ikuphi leyo ndawo?
3: Singaphansi kwenqondo idolobha leyo.
0: Mhm.
3: Yeah, ngicela ukuthi iphedela lapha kuphila umdlalo seMpethu. Ozalwa nge 8 May.
0: Naso.
3: Akakhule akhokhobe.
0: Mhm.
3: Azabe nezinyeni lo.
0: Nasiya adli inyonza abatabaka.
3: Yebo kunjalo.
0: Ataki mfethu siyabonga niphile enqutho.
3: Siyabonga
0: ndivuke. Nazo ke right asikuthi masiyobheka omunye ngala. Uba nozala uKhozi.
4: Hello Lendo Usa.
0: Sikhona futhi kunjani?
4: Awu, nasemathandweni lembe 10,000. Ngisathola ukuthi iphethe lapho na kusiya sondonzi bamadondo. Kulapha kwamnqawe lapho uluntu ukuthi ukhula nje bamadondo. Kwa yabonga
0: ke. Awusoka futhi siyabonga. Thank you. Right asikuthi masiyocosha omunye ngala umsakazo uKhozi FM sawubona.
5: Kunjani mfowethu?
0: Sikhona futhi kunjani?
5: Ah ngifuna nje ngoshelini igama ngisibongiseni kwaKamsane kula emalangeni ezinto la ngakashabana la ngithi birthday. Usisi wami uzikho kwaKamsane. Uyazala nje iyakhula nje.
0: Mm.
5: Yabonga.
0: Awusoka thank you.
5: Danko.
0: Right, asikuthi masiyobheka omunye ngapha. UKhozi sawubona.
6: Sawubona, boss.
0: Sikhona futhi kunjani?
6: Hayi khona manganakile kunjalo.
0: Mhm.
6: Ake ngithi happy birthday lapha kumaka mpedi.
0: Mhm.
6: Yazazi kumama mpedi. Nge happy birthday niyazalwa kusasa. Ngoba mhlawumbe ngisakhona nje ukubona ekuseni ukuthi eze ukuthi ngathi haleluya ngoba ngilele ngoba ngisemsebenzini.
0: Yeah. Eish.
6: Mamdeti happy birthday lapho.
0: Awuzweke mfowethu, asembe uthi kuzwe kahle.
6: Yebo.
0: Thank you. Right, nakanjani imizuzu ilishumi nantathu esele, ingamashumi amabili nantathu esele ngaphambi ukuthi kushayeke elaphana ke nje ke ihora lesithathu. Sawubona uKhozi.
7: Yomino.
0: Hey, cha kunjani?
7: Yese sekunjani
0: mfowethu? Mhm, ngiyaphila nami, sikhuluma noba.
7: Ukhuluma nomzokhembela phela kwashibhanga thathe number 2. Ngicela ukuthi ke happy birthday lapha umlamulo wakazikalana lapha emnambi thevayini udrive amatheks usize.
0: Mhm.
7: Transport. Esuka la eGoli ye elokuzena emnambi. Bese kuzala futhi ke lapha inyisiza lapha kwaphesheya. UMaqende owakakhuzwayo ukhazini wami ke yena ke. Inyaka yamashumi ayisikhombisa nambili namhlanje.
0: Yeah.
7: Iti kukula mzala wami. Ngiyabonga ophuthela lezo ndaba ezinandi. Umzaphembela sala washipanga thathe number 2. Ngiyabonga wemlindo.
0: Awuzweke, thank you. Alright, asibambe ngapha futhi ke ukhoze.
8: Yemahlobo.
0: Sikhona kunjani?
8: Bona sekhaya yaphila.
0: Aw ngiyaphila mfowethu, Mr. Executive.
8: Ah ngani akwethu uDr. Mthethwethu nakho ke mafahlana. Angengifisele usisi uNkulunkulu futhi sengayi nayo ekhosini. Usisi uphinda iphi akaphewa ubezala izolo ngithi phinda iphi uNkulunkulu asigcinele wena sisi uyisibani usisi ayilapha impofulo yabantu bese ngivala ngosithemba athi Mr. Red bezala ngomhla ka 5 Mr. Red akuvele lapho
0: akuvele lapho siyabonga Mr. Executive. Thank you. Yeah. Awusuka madoda naba befisela intokazi esisebenza nayo lapha emsakazweni uKhosi bizalakwe lapha na ke njenge izolo nathi ke sifisela ke ukuthi ke ngempela usula izolo ngithemba ukuthi libe luhle kakhulu lapha na ke kusise uPNP sithi ke akhule uNkulunkulu lapha na ke ambusise ngakho konke lapha na ke akadinga. Right, asibambe lapha na ke ugcina bese siyahamba siyangapha engomeni ukhona ke oselana uKhosi sawubona. uKhosi Sabona ukukhosi.
9: Sabona njani?
0: Sikhona kunjani?
9: Ah sikhona kunje. Bazo zisene ngeke connection.
0: Mm.
9: Sizo kena kuze be connection. Ngeke ufise bendodakazi yami lapha u owethu. Ngishona lapha ngonyama bezathi zolo. Sehlanganisa iminyaka ubedu umnyaka phezu umnyaka. Ngithi ngendodakazi yami ikhule. Ikhula ngendaba eshonile. Abantu abadala ngiyabonga kakhulu.
0: Awuzwa ke thank you. Thank you siyabonga.
9: Sharp sharp bafo.
0: Ay sharp sharp. Yeah.
10: Luhamba phambili. Ukhosi FM. Luhamba phambili. Uhlezi nomlindo kuhle Ntombela. Ukhosi FM. Mnambithi
11: angazi ukuthi ngiyenze njani
10: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhosi FM luhamba phambili.

0: mano. Yeah, yeah, isho njalo. Mano, ithini ke la? Ithi ke mano amano. Iyola ke ngoma le ekade sikunikeza yona ngale sikhathi ela imsuzu kusele la imsuzu emthatha phambili ukushaya lapha ke ihora lesingaka phambili ukushaya lapha ihora ke lesithathu ke ngibambe nje uyedwa bese ngiyahamba nje ahlala nje ngamafubo bese ngiyahamba lapha ke bese ngiyaphuma ke ngiyavalelisa ngale sikhathi ubani ngomfisela usuku lokuzala sabona ukukhoza
1: yebo sawubona
0: sikhona kunjani
1: siyaphila
0: nathi sesihamba nje ma
1: Kuloma naphilisiwe mbathe enkandla kaChwezi kodlala.
0: Awu uyaphila kodwa mthiya.
1: Awu ngiyaphila. Siyabonga nje ukuthi uphakamise indawo yasenkandla.
0: Awu futhi ngiyathokoza nami.
1: Hayi. Ngisa ukufisela uGeneral uZefu Mkhwana zeMpumalanga sokulakhe namhlanje. Yebo.
0: Awuzwa siyathokoza.
1: Siyathokoza.
0: A thank you. Right igama lami ngulindo kuhle usizo mfana kaNtombela bekumnalike sindawo yasiphinde sihlangane futhi ngosuku olulandelayo kuona kumsakazo omkhulu uKhozi FM so phinda futhi sibonane ngalolu lwesihlanu awuzweke ngicabanga ukuthi kusizongena ke lapha ke uzamazama hambe nawe nje kamnandi kuze shake lelo hola ke lehlale ke nawe kamnandi mina sengihamba ke sihlangana ngosuku olulandelayo ngithi kuwena bye bye ya mangabe into zethu kanje sohamba ke siphume lapha ke nje ke la ngengoma ke emnandi ngendlela ingoma lapha emnandi ngendlela emalisaka umsakazo wakho lapha ke uKhozi FM sengambile
2: lengo lajabula kakhulu sithole ku 93.1 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM luhamba phambili emnambithi
3: angazi ukuthi ngiyenze njani
2: ngena ku 91.0 noma ku SABC Plus app ulalele uKhozi FM Luhamba phambili.

0: Ukhonzi FM lohamba phambili 90.1 kuya ku 107.4 FM DSTV channel 817. Sizoya lapha ku 0791639874 0791639874. Kuma voice note sithole nje izwi elikhuthazayo noma ke amazwi akukhuthazayo, amazwi akuphilisayo nakugqugquzelayo. Khona ke lapha ya undate ndate Madondo emsinga top, I love you so much, ngiyakuthanda nami kakhulu yezwa. Sawubona weshenge enkandla lapha ethaleni, uthi ke ucela nibuthelezi lapha ngenkandla ethaleni kwesakadlomo emqoma. Ukhona ke nobusi naye uthi busi fakude lapha yanendawo nesemlazi ekhaya ke iseSwatini, ngihlala ke e17 emlazi, bayiphila abantu e17 bakithi. Sawubona nawe we ushenge, bese ngimbonile mse kubo bani omunye lapha uMasibonke Hlangu ukhona naye ngalesi sikhathi emsakazweni ukhonzi FM. Musibukhoma ke lapha ya ku TikTok at zamamsilegu 7 mse kuba kuba nomunye futhi khona kube ke uNicky Man uthi ke ngihleli nenduna yami la usokhela sikulalele ezakheni kwa e siyakuthanda sisi, ngiyanithanda nami kakhulu bakithi. Nisemsebenzini yini lapho ninosokhela abafowethu nishaye night shift? Bese kuba ke uMzolatha, nanga uMzolatha la uthi ucela ngibe umkakhe webhuti, ngithi webhuti pasopa hlehla ngane kwethu, hlehla faka u reverse. In fact kwa bisdudla shaya u10 embi. Sibeke ma voice note ukuthi bana khona. Sawubona wemgozo sakhili lapha ke enkandla mfoka kunene uthi ke zamazama magic uthi ke mshamo wami ngikulalele ke mina ngisemsebenzini eDurban BTT Bay 1 ekhaya ke kusenkandla, ngiyakuchama. Bese kuba ke uba nomunye futhi lapha ya ubusi, bese ngimbonile mtaka fakude kube ke uJenny P. Sawubona, sawubona wephika cebisa uthi nje hashtag TGIF, thank god it's Friday. Sawubona. Abanye bavuka manje, bangena manje. Ukhona ke uMasibonke Hlangu uthi molweni, unjani ekuseni sisi, ngiyaphila bhuti, unjani wena Masibonke? Hayi insizwa leyo ne. Asim mo voice note.
1: Ay, zama magic. Umane uzalwana eHammersdale ekhaya lami ili kwamhlabele kanejozini. Amazwi nje enkuthazo anamhlanje athi ungambukeli omunye umuntu phansi ngoba awulazi ikusasa lakhe ukuthi limphatheleni. Ungaba mnandi namhlanje but ikusasa awazi ukuthi lo muntu bumbukela phansi namhlanje, awumazi ikusasa lakho ukuthi limphatheleni, liza nani. So ungambukeli omunye umuntu phansi oswele noma uhlwempu. Danko.
2: So wena zamazama, amazwi angikhuthazayo athi funda ukuzimela, unganciki obondweni ngoba ngelinye ilawu lizowa lolo bonda bese uyavela. Ngiyabonga kakhulu uJaben Hade bemnambithi eTsakane.
3: Pusha zabalaza kuzolonga. Uthixa kamlahlo wakhe. Iphupho lomuntu alifi yena, umuntu engakafi. Ngibonga maduma. Ngiphika ngadlula ngilaka mphumulo.
4: Sawubona zamazama, ngithemba uyaphila uNomusa Nene eShowes kutenze semathweseni. Cha sisi, mina amazwi angibosisayo nangiduduzayo ilawa athi kwenzeka kwadlula, nalokho kusazodlula. Eyi zamazama, ayangibosisa sisi, angenza ukuthi noma ngabe kuthiwa ngisenkingeni enjani ngibe nale nto ethi kuningi kwenzeka empilweni kwadlula, okusho ukuthi nalokho kusangadlula. Ngiyabonga zamazama.
5: Hello zamazama magic, ukhuluma noMusa ubona umsa wenkosi wamagwaza phansi le mazabeko. Amazwi angikhuthazayo ukuqala kosuku kusuke kusho ukuthi kusekhona elinye ithuba empilweni, ngakho vuka uyozama ungapheli amandla. Ukuqala kosuku kusho ukuthi kusekhona elinye ithuba empilweni.
6: Zamamsileku Ukhozi FM luhamba phambili.
0: Ukhosi FM lohamba phambili omunye kwasithumelele lapha umlaleli ubanika malakhe umhlungu uthi ke ulapha ya emlazi ngiselusaka kwa K uthi ke yena ke Isaka 16:1 umuntu namasu enhlizweni kodwa impendulo yolimo ivela kuJehova ave engibusisa noma ke ave engibusisa lencwadi isikhali ezimweni zonke engidlula kuzo kusho ke umhlungu lapha yena ke emlazi kwa K
7: Esteke umsindo impela sonto zamazama magic kugatsheni lokhulumayo amazwi angikhuthazayo athi kanjena empilweni ngeke kuhlale kunjena ngaso sonke isikhathi kuye kube eminyama kuphinde kukhanye nempilo injalo ke kanti futhi ukuhlupheka akunamnikazi namhlanje yimi kusasa nguwe funda ukuseza omunye umuntu ugatsheni okhulumayo SGP idonsa ku 91.5
8: angibikelele umsazi wami omuhle hayi cha mina nje kunamazwi angihlaba umxhwele lo amazwi angibusisayo kunezwi elithi ngiyakuphamisela amehlo ami ezintabeni usizwa umvelaphi na usizwa umvela kuJehova ungena odalela izulu lomhlaba noma inkinga sezikhona zingihaqile zingibambile angibheki emaceleni angibheki ngapha nangapha kodwa kuphela ngibheka phezulu ngibheka uJehova ngiyazi uJehova akalenzi iphutha uma kukhona into enginenkinga kuyona ngibheki kuyena kuba uyena ongisizayo ngabe la mazwi ayona ngisiza kakhulu hhayi ngiyabonga msazi okhulumayo unkani ngayise ngubane emanguzi ngiyabonga msazi wami
6: Zamseleku ngukhozi FM luhamba phambili
9: Zama zama Akukhona nomphikele mvela ase emnambithi manje nabila sisi Amagamami athi umuntu wesifazane uma egula ungafishi umuse umphutumise esibedlela
0: Okay.
9: Uqale umuphe imali. Kungenzeka uphethwe imali monya. Isifo sabantu esifazane ngoba phela imali yona hamba phambili kulelisi. Mhlawumbe wena ungathi nje uyagula kanti akaguli. Ngibonga sisi.
0: Uyahlupha, uhluphelane ekuseni kanje. Uhluphelane ekuseni kanje. Hayi kodwa nami ngithi amen, amen, amen kulelo lizwi. Inkosi yami siyimbokodo siyavuma. Sivumela phezulu sithi Inkosi yami yabonje nami kade ngisho ngithi hawu khona into engayizwa kahle egazini. Ngikhona into engayizwa kahle kodwa mhlawumbe mangingathola imali. Mangase kuthiwe mama awubheki account yakho lapho ukuthi awukho nomnyakazo khona. Ey mhlawumbe ngingavuka ngibe umqemane. Bangithi ngiyagula mose uqala ngokungiphuthumisa esibhedlela ucabanga indaba yokungigijimisa eclinic mhlawumbe ngempela ngiphethe yisifo esimbi isifo esiphatha abantu besifazane kuthiwa yi-pneumonia eyi sifikile-ke lesifo singenisile ngempela nganza kwethu lesifo lesi siyadinga ngempela ukuthi eyi usheshe usukumele phezulu yabona ma ngiphethwe yi-pneumonia impelampela hhayi fanele usukumele phezulu ayibaphume nje o 100 o 200 baphume babe baningana wabangifakazela obusi lapha bathi hayi impela bhuti qinisile siyasazi leso sifo bafowethu nomazwide uthi hey singiphethe kuyimanje ngiyafa ngiyabhubha ngiphethwe imani moni and lesifo siphatha abantu besifazane kuphela hayi amadoda hayi awabi nankinga Simandla la embokodweni. Asithatha abambalo encingweni 0860002437. Amazwi akhuthazayo, amazwi akugqugquzelayo, amazwi akuphilisayo. Imzuzi ishumi neshagalombili esisayinile phambi kuthi kubumbane ihora lesihlanu ngo-5 o'clock sizibeka phansi intambo. Ukhozi sawubona?
10: Zama magic.
0: Ninjani?
10: Yey, ukujaza ethumbe emasimini, ngiyaphila uyaphila wena.
0: Ngiyaphila we jazo. Hey, futhi mina nje siyangihlupa lesifo. Hey.
10: Angisasekanga kanje ngoba uthi umuntu ungashethi uma msusbenze.
0: Kunjalo wejazi futhi. Hey.
10: Nginakubenazi bengulindele wena nginaki. Wenzama mina bakithi amazwi angikhuthazayo. Hey, bakithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Wezama waze wanikelwa ngendodana yakhe iyodwa nje bo yazi lawo mazi lawo ngendlela angikuthusa ngayo sama ngizizwa nje ngiphila ntombi yazi ngiyaphila ngiyabonga zama ube ngcono mani imoni yakho
0: danki avela le imani imoni lashwa into eyodwa bakwethu ikhambi liyaziwa nje le mani imoni ukhozi sawubona
11: zama zama lethi
0: ninjani futhi
11: Ngiyaphila kancane nje.
0: Hey mfowethu, waphila kancane.
11: Hayi mina nje anginazo elithikizi lami elikhona nje ukuthi una ngayi ngisondele eduze kabuthi umkhizele weza namuhla.
0: Ungcono ngoba uyakulalela usekwayo manje usefikile vele uyakuzwa.
11: Hayi umgodi lo wakwazonda emsinga kwamaba.
0: Hawe bhuti taki.
11: Okay bhuti.
0: Ah bakithi khozi sawubona.
12: Ngiyakuzama manje kimiyaphila.
0: Siyaphila njani?
12: Siphila kakhulu, khuluma noSizwe. Ngoba sithole kunalamazi avele kusho kube lula nje sisi. Ethi ngihamba ngalamandla nawo.
0: Yebo.
12: Hamba nje nge-face yakho, ukhohle omunye umuntu.
0: Ungabheki umuntu oseceleni futhi ungazami ukuyiqhathanisa.
12: Ungafani naye.
0: Kunjalo bhuti.
12: Yabonga
0: kakhulu. Siyabonga mfowethu. Asithola abanye abathathu bokugcina ukhozi sawubona?
11: Zama zama.
0: Unjani?
11: Yebo, wehliswe imali imonye cha. Usemnambithi ezakheni kwa iHumi yomnyama. Yabona amazwi ayesho usibukutheleza athi umuntu nomuntu nohambo lakhe. Lo amazwi sengiwabona manje ukuthi uhambo lami elifana nalomuntu ngeke ngiliqhathanise. Aya ngikhuthaza kakhulu ukuthi umuntu nohambo lakhe ngiyabonga weza mazapha
0: danki gcwanini asithola umunye futhi ukhozi sawubona
13: sama
0: njani
13: asaphila tatewethu
0: siyaphila mfowethu
13: we tatewethu uyabona uyabona kunento ngijabulisekile namanje nothi sehla bhuti sehla abasethe bangasiphazamisa igama zama
0: abafaka ureverse
13: weza mazama yabo kube bonke besifazane basho kanje nabeke imali bathi sesha sesha bhuti ngabe kumnandi kabo ngabe siphila kahle ezweni zamazama umondi khomba ethimoni lo amazwa amkhuthazayo zamazama uyabona athi konke kunesikhathi sakho
0: yebo bhuti
13: uyabona nangabe singakafiki isikhathi sakho hayi linda kodwa hayi siyeza now usaphila nje ifa iphupho lomuntu alise esaphila
0: esaphila kunjalo bhuti kunjalo Thank you, Gebafo. Uthi kuwe wonke umuntu esifazane emoli usho njalo athi hlehla hlehla hlehla bhuti hlehla faka ureverse faka ureverse ithi khona insizi iyazibika ithi manje mamseleku ekhaya kuneyinkomo kunesibaya ngithi bhuti hlehla nesibaya sakho leso hlehla buzwe kuthiwa ngifuna isibaya na kwama ngifuna ibeef ngizoyithenga ebusha yini kani manje walokunonisela ngeyinkomo hlehla nje Phela abantu abafanike khona abanye abantu bathi umuntu engisafuni ngisafuna ukexplore ngisafuna ukuzama ngifuna ukuzama lo ngizame lo ngifuna ukubalansisa hayi bafoda ubalansisana ayikho inkinga asinamona ukhozi sawubona
14: asinamona
15: yilo msazwami
0: yebo futhi njani
15: usikhona zama magic
0: yebo mfowethu
15: hey akungubani lo emanguzi kwamhleba lingana
0: mfuti amaphela amazakhuthazayo
15: Yebo wuthi noma ngihamba esikoleni sithunda ukufa angibisabi ukufa ngoba ngiyazi uJehova ukhona lelo zwi liyangibusa ngizama metriki
0: mfowethu
15: akukhuli lutho
0: kunjalo bhuti uphile nje uNkulunkulu abe nawe ngaso sonke isikhathi
15: siyabonga uphile ngosuluhle ngiyabonga mama
0: thank you bhuti nawe benosuku oluhle khozi sawubona qonqonqola ekhaya
14: zakazana metriki
0: iyadali
14: Unjani kodwa namhlanje?
0: Ngiyaphila mama unjani?
14: Hayi mina incwadi engibusisayo zethu Jehova ungumali usama ngikweswela.
0: Yebo.
14: Yileyo nje ke
16: Bye Zama, na itami ya mipela.
17: Hawu, Nkosi yami.
16: Ngifake enkanda, ngiyokhonzela ke kodwa.
17: Ukhonze lapho.
16: Okay, so.
17: Hawu, bakithe enhle ngokuyiholela. Asivale, ukhonze, sawubona. Qonqonqo.
18: Yebo, Zama, Zama.
17: Njani?
18: Yaphela uzani.
17: Sikhona, Madondo.
18: Ufana nasemadondo la mina bethenda.
17: Mhm.
18: Hayi mina amazwi angikhuthaza zamazama namazwi umama kahle esikhuthaza ngawo njalo ethi athi uncikile mngani wami angabe lesihlahla oncikekiso masiwa yokwenze njalo. Lawo mazwi angikhuthaza ukuthi ngisebenze kanzima ukuze uma behambe emhlabeni ngingakhaleli ukuthi bahambile ngiphinde ngikhaleli ukuthi angabe ubani ozongenzela izinto.
17: Eyi ukwazi ukuzimela.
18: Kwazi ukuwumela zamazana.
17: Eyi mfowethu kunjalo. Uthi uncikile mngani wami.
18: Angabe leso sihlahle oncikile somasiwo yokwenze njani.
17: Eyi bakithi kubalulekile ukuzimela Madondo mfowethu siyabonga futhi yezwa.
18: Ngiyabonga zamazama.
17: Danki. Ndeka ngihleze ngisho ngithi yazi kwesinye isikhathi. Noma ngathiwa mhlawumbe uphuma ekhaya eliright. Usa umntwana mhlawumbe usanda kuqeda esikoleni mhlawumbe usevasithi noma mhlawumbe usazama ukubheka umsebenzi awukutholi noma mhlawumbe awubheki ngenxa yokuthi vele uyabona ekhaya ayikho into oshoda ngayo ekhaya kini ku right uthola yonke into oyifunayo kodwa ngeke ngithi mina kubalekile ukuzifundisa manje ungahambi uyozama impilo noma ufunde ukuzimela ngoba nakho isimo sesibheda uzijwayeze nje manje kusa right ukuthi unezinto zakho uyakwazi ukuyitohozela mhlawumbe mangabe kuvalwa izikole uma kamaholiday uyabamba lapha ayeyitolo noma kephi uthola amasentshana amancane hayi ngoba uyixakekele hayi ngoba uyihluphekele kodwa ngoba uyazijwayeza ukuthi nangamhla ngempela impilo isidinga ukuthi zimele bengasekho labantu abakunikeza konke lokho abakunikeza kona abazali abakuthengele ukudla abakuthengele izingubo abakwenzela yonke into abakuthengele idata ube so ukuthi vele usuyijwayela impilo yokuphanta yokuzama impilo neyokuzimela uwedwa akuve kubalekile bakithi imizuzu ke ishumi kuphela esele phambi ukuthi bumbane ihora lesihlanu ekseni.
19: Hello, ngicela ukukhuluma nobaba. Baba, igama lami uSishele. Bengisesha amaphakethe akho ekseni ngathola ngothando. Mina uma ngikuthanda ngikuthanda ngineplan. Iplan engafika ku 50,000 rand ekhava izingane zakho nezihlobo. I-Absa Flexi Funeral Plan, i-love language yami. Ngena ku absa.co.za. Your story matters. Absa. I-Absa Life Limited ine-license yokuqhuba ibhizinisi lomshwalensi wempilo. Kunemibandela. Buzuka.

0: Can I go cause the most pizza get breakfast?
1: Price to pay.
0: Hey, yes. Mnandi ngemayinjalo mfethu Miss Prue Black Diamond bathi imali mafekta bathi price to pay
1: uma ufuna ukuya phezulu uma ufuna ukuthi nawe ube sesicongweni uma ufisa ukuthi ubambelele kuyiphupho lakho uzugcina ulibambe ngezandla kune price okufuneka uyinjane uyipheye ngabe yamazi uyazi isizulu esibhedayo kunani kunento okufuneka ufuna kujuluke
0: yilwa
1: uyikhokhele lo ndugcina ufikile ingakho sibuka nje ukuthi hawu bakithi ake sibingelele bonke abaqade uqashwa nje emsebenzini
0: mhlambe
1: isonto lakhe lokuqala lwehlanu namhlanje uyaqala nqa uyasho ukuthi hey bakithi isonto lami lokuqala ngize ngaqeda ukuthi ngibe khona la kulomsebenzi kade kasi ngufisa kangaka uthi ke iyona iprize engizabeka wonke amandla
0: hawo bakithi cha wayibeka mbroza wiz hey bakithi abantu bayadlula emzimeni ukuze kufike impumelelo bakithi sakhuluma indaba ke zenjabulo nempumelelo kungolesihlanu namhlanje hey uyazi kwasiza yafika le ntokazi ijoina masibuza izolo sithi ukhona nemuntu ohlekisana naye
1: hawo okay ifika nje isiyaganga
0: hayi sifikile
1: hey ama technician
0: hayi sifikile uyayiveza ukuthi usekhona impela siyambuza izolo ukuthi ukhona umuntu ohlekisana naye ukuthi lahlekwane lawa dangithandi mina uvele ukuhleka nje ukuhleka vese
1: uhleka uthi nje vele nje mina ukuhleka nje into engahlanga
0: ngizohleka
1: ngihlekeni uthi angihleki ihlaye lingahlekisi
0: uyayibona namhlanje sihleka naye ngoba uyazala sabona ntombi
2: yebo njalo
0: siyaphila kunjani
1: ngiyaphila
0: ehe hayi namhlanje singangawo namhlanje siyazi ukuthi unokubamba into ezithize la ekhaya kodwa namhlanje ngingangayo ake uze umbhobho ukuthi unjani
1: yebo
2: uyashisa umbhobho
1: angizokhijima ngama aircon la nowena olungisayo wena obonayo ukuthi yonke into uma igate lisebenza kahle ibuilding isesimene sikahle uma sizongena asikho ingozini thina noVini noClarissa noSimtho uma sizosakaza kuningi okwenzayo la ubuka ngisho ama passages samba konje uma bezohamba la abukho nobungozi obungahle bulimaze lo msakazi wethu
2: yebo ma safety first ngiyaqinisekisa ukuthi niphephile
0: cha sibabingele eqale ekhaya we mama khona bezowazi ukuthi sikhuluma nobani before sicule nje ngaphambi ukuthi sicule nje lo happy birthday
2: sanibonani nekhuluma noLindi Mavuso wase Newcastle eOsizweni Halloween.
1: Donga noma vuthe afani
3: nawe. Yes, afani nawe. Yes, yes. Akazi uba lo sikhuluma naye manje.
1: Ukudelela kwakhe ehambe. Ethi hey ni wemroza lapha. Uyabona kumbhobho unjani?
0: Athi nibulala mayikhona.
2: Uyashisa
0: impopo. Kanti ngokusazana siyazi ukuthi namhlanje usuku lakho likhulu lokuzalwa bakhe sasise asikusondeze eduzane nawe sikufisele nje lokho ethi zinhle ngathi ungakhula nje uzukhokhobe nawe siboneke nezizukulwane sezizukulwane ngathi wagcina usuhleka ke kuloko umthola nomuntu ongahlekisana naye bakithi hey bayezwa naso sizwe eNewcastle ukuthi
1: bajabulo eLvovo tiranga
0: bajabulo eLvovo
1: ukuthi awuyikhona ingane yangakithi ngathi lapha awusose umxoxele umlaleli ukuthi konje wena wenzani la ekhaya nanokuthi khona olalela ukuthi awunoma ingafisa ukwenza lo msebenzi awenzayo
2: mina la ekhaya nge maintainer HVAC system ya la ekhaya which is heating ventilation and air conditioning ye bilidi but because ngi trade ngokuba u mechanic so ngilungisa konke from ama generator to ama lift to ama gates yonke into ephukile ilungiswe mina
1: imbokodo
0: cha imbokodo
1: phela nje
0: awu siyakubonga

ntanomchuma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: Zendaya, Chris Brown, bethike something new imizuzu ishumi ke nesikhombisa lishayileke ihora lesibili khona la emsakazweni uKhozi FM. Sekuyileso sikhathi sithi make it ngqo with no winter hits. Bengitshelile ke ekuqaleni ukuthi ke abaka no khona izinto ke ezikhala kahle abasiphathele zona namhlanje. Ngakho ke beka indlebe. Ngithi nje kuwena sawubona mzansi, sawubona ningizimi Africa. Ngalesi sikhathi nilalele isilombo somsakazi wenu umamkhulu khona la kwiDark It's 23 kuKhozi FM. Kanti ke namuhla siphethe ixonxo eshisayo ephathelene nesopho eliwunqaphambili eMzansi. Leyo ke ignore. Sizoqala ngekno Winter Hits Radio Cook Off. Lapho sobe sehlulela khona ukuthi ngabe yakhe recipe wena mlaleli yesitshulu sakho nje seno. Sizobeke sifudumeza amakhaya kamnandi kanjani ngalo bubusika. Sikhuluma ngaleso sitshulu njalo. Sikhuluma ngaleso shebo njalo esenziwe ngesopho la kakno. So uma sikhuluma iqiniso ke ubusika basemzathi nje busuke bungebona ubusika uma lingekho phela lelo phunge limnandi lesitshulo esiconsi samathe endlini noma ke ekhaya lakho. Kufuna ukuzwa kuwe ke mlaleli ukuthi ngabe iyiphi eyakho imfihlo yokwenza isitshulo sakho kukhalwe ngaso emphakathini wangakini, khale ngaso wonke umuntu, akhale ngaso wonke umuntu lapho ekhaya lakho ngaphandle kokungabaza. Lawo amasopho akwakuno. Eqiniseni nje kungcono sivele silale umdlalo. Uma isitshulo sakho siyintandokazi yengoma, singaba njani? Singaba ngepholile. Uyayibona le pholile ingasoze zabuna oyizwayo ukuthi ile yangoma ethobisa inhliziyo noma nje ingoma eshisayo egcwele ispice. Awungithumelele ivoice note ngeWhatsApp nje ngamanje. Ongitshela ukuthi iyiphi ingoma ehambisana ncamashi nesitshulo sakho. Sesiqalile ke njalo sidlala umdlalo.
1: Hayi kumnandi kakhulu zimntwana mina sengiyazi ukuthi esami isitshulu siphethe isigqi siphethe umfutho yabo ngisithanda nje sakrim kanje
0: yabo
1: nithako ke nje hey ngekho nje ningange leyo ndlela leyo mhlambe nje into ezifana nama carrots kanje yabo izakathe amazambane nakho ke nje ukudla ke impela ingithi mangikubuke ngithi hayi cha ukudla koqoboke lokho ngithi uyabona ngikhuluma nje ngeinsuku zokuyipholela njengamasonto ungajahe indawo yabo kumnandi nje pholile.
0: Ey kumnandi mfethu wabona uma sikhuluma ngendaba yomculo khona leso sitshulo leso yabona esinesiqi lezo sitshulo ejiyile eyigculisayo othola ukuthi ziphekwe ngesineke nangothando yabo leso sipheke ngathi uholini zibe nohlonze ezikunika leso siqi kade ngisho ngithi yabo lokho kokungasoze zabona mangalinganisa nje isiqi esinjengo Lady Smith Black Mambazo kanje
1: yabo yabona

0: yokuthoma fresh hamba kanjani lawo hayi ulokunja lawo melo wale mandeni hey iyifry namhlanje iyifry ziyakhala namhlanje yikho nje hayi mina ngicela nje ngidlalele ingoma le ekazinxumana le esibawo ya mengidlale nje yona awo ngoba ngiqedile nje yobe ngilufanile nje usukuyeba ngilubhalile
1: mafresh ukhozi FM luhamba phambili.

yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami similile wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinile bangifona ngizibheke kala ngize ngizumeke